Enti ebeje wa chema King David. No adi mati asu. Aya radini pa. Mbosa ati minke yue. Awadi asu mjue nkamu. Awadi nti unenimu. Amfa shema di fili mufi basa mwuri masembi. Neo timi adi nina ya nimbo muhubang. Fiyo tafu bunsam sisemu. Mwuma tafu bunsam pa mwenye hadam. Awadi nimbo wati. What frame you make it a triple time?